0: Ebola ci ndewo ototo ama ya gazere gi anya batala na oge mgbasa ozi tabu ubochi Saturday webukwara oge ngwuchi izu na ubochi nke taa tabu no abali 20 n'ime onwa June afọ 2026 weburu ahia nkwọ na Igbo gbagburugburu n'ihi na eka machiela no mana sigi Igbo ndi oma mhuru n'anya mjeme onu na oga dịrị anyị niile na mma n'ebe ọbụla sitere na anụrụ olu anyị na mgbe ụtụtụ a ejimaka na ihe niile gara nke ọma na anya asị imekwara ihe ndị nke kwesịrị ime ruokwa n'ụtụtụ nke taa chi abụọ ga-ekulitekwa anyị si Olisabi n'igwe ya nara ekele maka ime ka anyị hụ iru eluigwe nke taa anya nke na-egosi na olileanya dịrị nye mmadụ ọbụla nke gbakwasịrị ụkwụ n'elu ụwa. Ọ dịrịla gị na mma o mana asị Igbo ndị nke m ya gaziere anyị niile ndokomadụ nụ maizi na ụkaram nụ nka o maka ndị nke anyị na steeti masị m na-emela mụchuo mana asị ndị nke ọmụma onumerekwule ikweremeka o Enugwu Bayede Jeo isi ochi na ụmụnne ochi unu bọkwara ye mana asị ndị nke isi ukwu atọ ndị wono igbere item nakwa elai asị m unu jọkwa o n'otu aka ahụ ka m na-erute na mpaghara ndị nke biriba nakwa ọhọfịa asị m unu mela gie
1: biko biko biko
0: everybody no hofia ka o maka ndi chinese be masimu no washanga na sindi nke french si ha bonjour adema ekele manyi nine ndi nke m nerite gi na mparo no zama ha bi kunu bahara yani gari achoro mi meke mata ka nyi geji noria na mgbo tutu ta mana tupu mgbe ahụ onye na anụlu ya bụ m Clinton Obidaya nwoke dị ọra mma ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwụrụ na konwe ya ji mkpara ụlọchị ebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo prince of enyimba empire gbamsolotli ya bụrụ na o jiri nkeji 15 gafee elekere asaa anyị ga-ewetara gị uju akụkọ gasịa buru n'obi na mgbe ọ ga-afọdụ nkeji 15 ka ọ kụọ elekere asatọ ihe ga-abịara gị mgbe ahụ ga-abụ oge Hour of Solution sitere n'aka ndị ụka Solution Chapel na-abịara gị na nke taa nke ahụ na-agasị o nke ahụ na-agasị buru n'obi na mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ ka m ga-eji lọghachi maka iwetere gị ya bụ ihe omume maka ngwụcha izu gị siri na-aga na nke taa ya bụ na ịmaka ngwụcha izu gị siri na-aga ka ebiri ọkụ n'elekere asatọ ruo mgbe ọ ga-eweta okwu n'elekere itoolu mgbe ahụ ka mụ na gị ga-eji nọrịa ya na-akụta elekere itoolu nke ụtụtụ taa elekere itoolu na-akụ ihe omume ị ga-echecha ntị maka ịnụrụ ga-abụ oge ọja rose na rose 101.9 aba ya bụrụ na nke ahụ a na-agasị burukwa n'obi na ọkụ elekere iri mụ na ụmụaka m ga-anọrị n'oge nnọkọ ụmụaka n'elekere iri gawakwa ruo mgbe ọ ga-aka elekere iri n'otu anyị ga-anabata DJ Spicy Clef onye ga-abịa maka itiri anyị egwu n'elu egwu nkwa n'elu nkwa n'ihi na ihe ahụ n'egwu ngwụcha izu ka ọ ga-etiri anyị ya bụ na ọ ga-etigidere anyị egwu malite n'elekere iri n'otu ruo mgbe ọ ga-akụ elekere iri na abụọ nke ehihie n'elekere iri na abụọ nke ehihie ka ị ga-amalitezi nwa olu pastọ Pidev mgbe ahụ ga-abụ oge ihe omume ya bụ mgbe ahụ ga-abụ oge ihe omume Saturday Champions Drive nke ụbọchị nke taa ọ ga-eburu gị na-aga n'ihi na ị ga-abụrịrị a champion m ikwere na wọta maka na ihe ewo ahịa dey mọnde ọsọ gị zụọ ma ọsọ gị mee gịnị zụọ kwa ya enwe ike na-agapụkwa agapụ burukwa n'obi na gị na ya ga-anọrị ruo mgbe ọ ga-ewetawokwu n'elekere isi bụ mgbe ọ ga-eji fere gị akasị gị babayo na nke taa na ojiele ọkụ elekere asaa mgbe ahụ ka anyị ga-eji pịakọwa ngwongwo na ngwongwo anyị wee chọwa ụzọla anyị mgbe ahụ ka anyị ga-eji nye ohere ma chọọ ihe ndị nke anyị ga-etinye aka anyị n'ime ya bụkwa n'ihe ndị nke ọma ọtụtụ n'ime ihe anyị kwesịrị ilebara anya anyị elebara ha anya maka na onye na-elebara ihe dị n'ụlọ ya anya eziokwu o nwere ike ime gịnị ịla n'iyi otu aka anyị ga-eji na-eburu gị na-aga ya na atọ gị nakwa ata anyụ nwa masị gị ka ọ gaziere gị 1 billion ọwụ ihe anyị chọrọ na mgbe ụtụtụ taa ngwado biri nke a na m abịa.

anyị ji nabata gị n'uju akụkọ nke taa gbagere n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ. Gọọmenti etiti amawapụtala ijeri naira 13 bụ nke ejiri binye ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ akwụkwọ mahadum nke na-agaghị enwe ọmụrụ nwa nọ n'elu ya n'oge a na-akwụghachi ụgwọ ahụ. N'ụlọ nzukọ omeiwu etiti ekwupụtachila ịdị na njikere ha ileba anya n'ihe ịma aka n'ihu nke obodo Naijiria na-enwe n'ọnọdụ enweghị nchekwa. Ụlọ akwụkwọ mahadum nke MUA agala n'ihu ịkụchapụ ozi na-akọwa na ndị ogbuara ọbara wakporo ụlọ akwụkwọ ahụ. Ha sịrị na ọ bụ asị na ụmụ akwụkwọ nwere nchekwa n'ebe ahụ ugbu a. Akụkọ ndị a ka ị ga-anụrụ na ozuzo oke ebe onye na-ewetara gị ya na mgbe ụtụtụ abụm Clinton Obidaya. Mgbata ntị gị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ndị a. Gọọmenti etiti agaala n'ihu ikesacha ego ndị nke ebinyere ọtụtụ ndị nkuzi n'ụlọ akwụkwọ mahadum na ndị na-anaghị akụzi nkuzi maka ya bụ usoro mbinye ego nyere ndị a site n'afọ 2025 fetere n'afọ 2026 bụkwa n'okpuru ihe omume mbinye ego akpọrọ TISSF na mkpirisi bekee. Akọwara na ekesara ego ruru ijeri naira 13 bụkwanụ nke a na-agaghị enwe ọmụrụ nwa dị ya n'elu nyere ndị nkuzi na ya bụ ụlọ akwụkwọ ruru mmadụ 740,050 gụnyekwara ndị na-anaghị akụzi nkuzi n'ụlọ akwụkwọ mahadum ruru mmadụ 153 bụ ndị nke ketara oke n'ego ahụ. Ngalaba ministri na-ahụ maka mgbasa ozi nakwa onye direktọ nyere ya bụ otu ngalaba ojiji ozi na agụmakwụkwọ bụ Boriwo Falashade kwupụtara nke a n'ụbọchị Fraịde dịka ọ kọwara na agba nke ọzọ ga-ebiri ọkụ malite n'ọnwa bụ Juun dịka ọ na ha agwụla nke afọ a. Ọ kọwara sị na nke a bụ otu n'ime atụmatụ ọchịchị onyeisi ala na atụmatụ nke nwewe olileanya nke onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ji n'aka, ebe ọ kọwara sị na nke a bụ iji leba anya maka akpa ego nke ndị nkuzi na ụlọ akwụkwọ mahadum ndị a iji hụ n'ezie na ha ga-enwe ihe ndị nke ha ga-ejide aka n'oge ha na-ala ụlọ. Ngalaba ministri na-ahụ maka agụmakwụkwọ na ogugo etiti agaala n'ihu ugbu a ikwupụta sị na ha mawapụtara ya bụ usoro mbinye ego nke na-agaghị enwe ọmụrụ nwa dị ya na elu ka ọ ga-abụ na opekarịa mpe ihe ruru nde naira 10 ka ndị a ga na-eketa n'ụlọ akwụkwọ mahadum dị iche iche nakwa ụlọ akwụkwọ mahadum nke nka na ụsụ gụnyekwara ụlọ akwụkwọ mahadum nke kọleji na-ahụ maka agụmakwụkwọ. Onyeisi ala Bola Tinubu ekwupụtachiela ịdị na njikere ya ike maka ime ezigbo ntụnye n'okwu agụmakwụkwọ nakwa ndị na-arụ ọrụ n'ebe ahụ ịhụ na ha ga-eji ọnụ ọchị n'ala.

Onyeisiala Bola Tinubu enyela ntuziaka ugbu a ka ekesi ajụjụ ike n'usoro nchekwa n'ihe metụtara na ngalaba ojiji ozi nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ ndị nke NIPSS dị na Kuru kpọmkwem na steeti Plateau n'ihi mwakpo nke a wakporo ha na nsonso oge a ma gaa n'ihu gbagbuo mmadụ abụọ bụkwanụ ndị ọrụ agha nakwa otu onye uwe ojii bụ onye dulara mmụọ n'ike. Ntuziaka onyeisiala na-abịa n'ozi ewepụtara ụnyaahụ bụrụ Fraịde site n'aka osote onyeisi ala bụ Kashim Shettima n'oge ọ gara njem na ya bụ ngalaba. O ji ohere a kwuo okwu maka ọtụtụ ndị nke bịaranụ ya bụ nnọkọ dịka ọ gakwara nnọkọ a na mkpọtụrụ n'aha onyeisi ala Bola Tinubu. Site n'ozi ya, osote onyeisi ala sịrị na mwakpo a bụ nke a wakporo ugbu a na gọọmenti agaala n'ihu ime ihe ndị nke kwesịrịlanụ idozi ịhụ na omere mbụ agaghị eme abụ na nkwado ịhụ na ndị ọrụ nchekwa ga-abụ ndị nke ga-atọ ọchịchị na mpaghara ahụ. O ji ohere a kwupụta obi ọlịlọ mmiri ya nakwa isi ndị ezinụlọ kọrọ na ọma na iji kasie ha obi bụkwa n'ozi sitere n'aka gọọmenti nakwa ya nwa bụ Kashim Shettima onye na-edegara ndị ezinụlọ ndị agha ndị a lara mmụọ ozi nke nkasi obi na-asị na gọọmenti ga-akwado ha. Shettima kọwara mwakpo nke a wakporo ụlọ ọrụ NIPSS dịka nke na-ekwesịdịghị ịnụ ya nụ na ntị dịka ọ kọwara na ọ bụ otu n'ime ngalaba ekwesịrị ilebakwara anya. O ji ohere arụta aka sị na mwakpo a etinyela ụjọ na egwu na ndị ndu ọdịnihu na-amụ maka ọzụzụ dịka ọ sịrị na ihe mberede a enwedịghị ka o ji bịatawa n'iji ya gbaa mmadụ ume. Ọ kọwara sị na ha ga-elebakwu anya n'ọnọdụ a. Osote onyeisi ala masịrị obi ike sị na nchekwa ga-adị site n'aka gọọmenti etiti nyere ndị a. Onyeisi ala Bola Tinubu enyekwuola ọnwa isii iji nọrọ n'oche ọchịchị maka onye kọntrola jeneral nke otu ụlọ ọrụ kọstọm bụ Adewale Adeniyi sị na ọ ga-anọrọ ruo ọnwa isii ọzọ na-abịa abịa. Nke a bịara n'akwụkwọ ozi nke onyeisiala wepụtara n'ụbọchị Fraịde bụkwanụ nke o wepụtara site n'aka onye na-ekwuchitere ya ọnụ na ozi mgbasa ozi na nkwado nke ndị nta akụkọ bụ Bayo Onanuga. Ụlọ ọrụ Rose FM chetara sị na ọnụnọ n'oche nke Adeniyi bụ nke kwụrụla ọnụ dịka a na-ele anya na ọ nọrọ otu afọ n'oche na afọ gara aga bụkwanụ nke a tụrụ anya sị na ọchịchị ya akụrụla ọnụ bụ nke kụrụla ọnụ na bụ nke ga-akụrụ ọnụ na ọnwa Ọgọst abalị mbụ nke afọ anyị nọ n'ime ya. Site n'ozi ewepụtara, Onanuga kọwara sị na onyeisiala gbatịkwuru ọnụnọ nke nwa amadi a ka o ruzie n'ọnwa isii ọzọ nke na-abịanụ dịka a nọ na-akọwa na nke a ga-abụzi nke ga-akụrụ ọnụ n'ọnwa Febụwarị afọ na-abịa abịa bụkwanụ nke a ga-eji lebakwa anya n'ọtụtụ ihe ndị nke metụtaranụ ojiji ozi nke ya bụ ngalaba otu ụlọ ọrụ nke kọstọm. Adeniyi ka a kọwara na ọ na-arụ ọrụ na aha otu ọrụ nke ndị NCS na mkpirisi bekee nakwa otu bọọdụ ha bụkwanụ onye a kọwara na ebulikwara ọtụtụ n'ime ndị ojiji ozi na ọrụ n'ọkwa ebe a kọwakwara sị na ọtụtụ ndị na-eji ozi ka a tụrụ anya na tupu ha alawa ezumike ga-anọ afọ 16 jeekwa ozi afọ 35 tupu asị ha lawazie. Adeniyi sonyerela otu ụlọ ọrụ ojiji ozi nke kọstọm n'oge o tuchara ugo n'ụlọ akwụkwọ mahadum Obafemi Awolowo ma pụta n'ihe dịka afọ 1980s.

ugbu a akụkọ sitere na mba ndị ọzọ akọwala na ihe mberede nke ntiwapụ nje ọrịa Ebola bụ nke tiwapụrụ n'ugbu a kpọmkwem na mba Congo na ha agbasakwukwala o, dịka otu ụlọ ọrụ ojiji ozi ahụike mba ụwa bụ WHO jiri kọwaa nke a n'ụbọchị Friday. Ha kọwara sị na n'agbanyeghị mbọ niile a na-agba iji hụ na e buru agha megide ya bụ ọrịa Ebola na ọ ka na-efesakwa ugbu a, ya bụ otu WHO gara n'iru ikwupụta nke a na ozi ndị nke ha wepụtara, dịka ha sịrị na ọrịa na ha akawakwunyekwala njọ ugbu a, kama ọ ga-ebelata ebelata na ọ na-eselitekwu isi na ya bụ mba Congo. Cheta o na ekwupụtara na ọrịa Ebola malitachiri ọzọ na mba Congo n'abalị 15 nke ọnwa Mee, bụkwanụ nke na-ebutela oke ntamu na mpaghara ụfọdụ. Nke a mekwara ka ya bụ ọtụtụ ndị bụ ndị dị na mba ahụ nọrọ na oke nchekasị ahụ, ebe a na-aka nwebeghị ọgwụ ndị nke ahụtara ka ọgwụ mgbochi maka ya bụ ọrịa. Mana otu ahụike mba ụwa bụ WHO kwupụtara na ihe ruru pasentị 95 bụ ndị a nọ na-elegharị anya ugbu a na ha bụ ọkụ eji ahụ ụzọ na ndị bu ọrịa, ebe mba Uganda sokwa na mba ndị nke na-enwetele ya bụ ọrịa Ebola. Akọwala na mmadụ 19 ka enyochara ma kwuo na ọ bụ eziokwu na ha bu ya bụ ọrịa Ebola, ebe mmadụ 2 abụrụla ndị nwụrụla anwụ. N'otu aka ahụ, mmadụ 10 ka asịrị na ha esitela na ya bụ ọrịa gbakịta. Ndị mba Uganda ka a natara mkpesa ugbu a na n'ihe dịka abalị 12 na anụbeghị pim ma onwela onye ọzọ butere ọrịa maọbụ na onwebeghị.

N'akụkọ maka egwuregwu, ya bụ otu onye na-arụ na ụlọ ọrụ Argentine Television, bụkwanụ onye akpọrọ Florencia Pena, abụrụla onye gbara arụkwaghị m ugbu a, dị ka ọ gara kwuo okwu na-ekwesịghị ikwu ekwu na ikuku. Ya bụ nwaanyị a gara kwupụta maka ọnwụ nke George Messi, bụkwanụ nna nke otu onye akụm bọọlụ bụ Lionel Messi. Site n'ozi ya nke o kwupụtara n'ụbọchị Friday, a sịrị na ihe a mere kpọmkwem n'oge ọ nọ n'ihe omume nke ịgba ajụjụ ọnụ El Show de Vareno, mụkwanụ nke hiri odo kpọmkwem na ụlọ ọrụ Luzo TV. Pena ka a kọwara na a gara nye ya ozi ụgha bụ nke ọ gara ga agbasa site n'aka ndị na-apịrị ya aka na igwe. Nkwupụta a na-abịa ozugbo ozugbo, mụkwanụ nke emechara kọwapụta na ihe dị otu ahụ adịghị maka okwu nke ọ gara kwupụ, ebe ụfọdụ kọwara sị na ozi o zipụrụ ugbu a bụ ozi ụgha na ya bụ George Messi dị ndụ na ọnwụbeghị dịka ọ gara nata mkpesa ọjọọ. Mana ha kọwara na ahụ adịchaghị nwa amadi o kwupụrụ sị na ọ nwụọla. Ozugbo ozugbo mgbe a chọpụtara ozi a bụ nke ọ gara aga gbasaa, nke gosipụtara na adịghị ike na ịdị uchu n'ọrụ ya, nwata nwaanyị a chohere a chịsa ihe niile o ji arụ ọrụ sị na ya agaghị arụzikwa ọzọ. Pena ka a kọwara na o mechaala ugbu a gaa n'usoro nzirịta ozi ọlọrọ ọhụrụ, ma na-arịọ arịrịọ ka ndị ezinụlọ Messi biko gbaghara ya maka ozi a bụ nke o kwupụtara ebe ọ sịrị na ihere onwe ya na-emezi ya ugbu a. Nwata nwaanyị a kpughere ya bụ ọtụtụ ihe ndị nke metụtaranụ mama nke Lionel Messi, bụkwanụ Celia Concettini, bụ onye a kọwara sị na ọ bụ onye pụtaranụ na ya bụ ihe omume nke nsonyere tupu a na-ahụta ozi a na ozi a abụghị eziokwu. Onye ọma m n'akụkọ egwuregwu abụọ ya bụ akụkọ wetarala anyị na njedebe, mana tupu m apịchị kpamkpam nọrọkwa n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ.

0: Onye ka anyị meghere ọnụ ụzọ ama? Halo, ebe ọla chi?
1: Halo,
0: halo, na di halo, ndewo.
1: Ude edokoro.
0: Kedu gị mere? Ya gaziere gị nụla. Halo, ude edokoro, ị na ihe m na-ekwu? Anyị dị mma, oge nwakwanụ ka eke mere.
1: Otu
0: ọ ga-emekwara n'oge ihe ọma
1: ya.
0: Ọ dị mma, ndewo, ya gaziere gị nụla. Ndewo, dede anyị, dede okoro, ọ dịrịla gị na mma nụla. Ka hara bụ ndị niile na-apụtala na ihu ụlọ ahịa ha na mgbe ụtụtụ a, ị ga-agba aka ahịa nụla, obi agbafule gị. Halo,
2: hello, Clinton nwoke dị ọra m.
0: Ụtụtụ ọma, kedu ka ị mere?
2: Ademoyi, Lady Fine Face.
0: Lady Fine Face, ise ọya abakwala oyi nụ. Ndewo.
2: Maka isi ụtụtụ mepụtara n'ụtụtụ a, kasị enyi ndị m na-eme. Ọ bụ enyi ndị maara ihe. Ndị ala anya, ụdịrị agwa ị na-akpa adịchaa m mma. M ga-eji nwayọ nwayọ na-esere onwe m n'ebe ị nọ. Bọsa asa otu aka rụta mmanụ ya ozu ọha niile.
0: Ezu ọha niile, eziokwu.
2: So, o nweke mgbe anyị na-akpa agwa, m na-agwakwa gị sị gị lekwa ụfọdụ ihe ndị ị na-eme. Na laịka ịbịa. Ịbịa were nchakasị anya, ya were sowa m mgbe ahụ, ma mara na n'ọnọ gị n'ọbara. Ọ ga-enwe mmekwa again in your life. Ọ dị ka ndị bekee sụrụ ya n'azụ. Ndị ala anyị na ọ karịwala gị na ị karịwakwalanụ m ma agbawazie. Ị na-akpọzi m sị ajata m na-adị, ana m adị. Nke a m ga-emegidezi gị mazi na ya achọzi m gị. Gị chọrọ ụzọ gị, ma chọrọ ụzọ m. N'ụbọchị taa kwanụ, ihe otu ụbọchị izu m na-aga ọfụma, adị m esachi mkpụrụ, yọtala.
0: Mkpachi
2: mkpụrụ ugbu a, maa bịa nhazi ihe ndị ụlọ ga-eri na achịcha m ga-azụtazi nke a ga-eri n'ikoto. Ị ghọtala?
0: Otu a. Ndị
2: na-agba.
0: Ọya abalị oyi. Ndewo, ọya abalị oyi. No, Lady Fine Face. Ndị a na-akwa aka apụtabeghị taa, ha apụtala ugbu a, ngwa na. Ndị a na-akwa aka apụta na. Lady Fine Face, ya gaziere gị na ọ dịrịla gị na mma. Ndewo. Ọ bụ onye na-akụrụ anyị aka n'ụzọ ama. Halo, papa ukwu, biko belata tụrụ redio gị nọ n'aka, onye ike na-agapụ. Ana m n'ihe na-ekwu, ka eke mere? Ana m n'ihe na-ekwu, gaa n'ihu.
3: Ọ bụ Bromark si ndị uche na-akpọ.
0: Bromark, ndewo. Ya gaziere gị nụ.
3: Isiokwu gị anyị iji mara isiokwu ugbu a, ụdị enyi mmadụ na-akpọ. Ọ dị nwaka ihe mere ebe m dị n'abalị, nwatakịrị dị nwanne nwaanyị dị a nọrọ. Ọ bụ nwa enyi nwoke na-achọta ịba ahịa ma na nwa ahụ nwa ahụ na-akpọta achawara ase. Ha na-esinyegwere nwa ya taa dị ha chinigwere nke a. Ọ ya ka m kpara esekwa ka gosi ebe enyi gị ahụ dị. Ha ga-erigide ma nwedị enyi ahụ m hụrụ. Ahụ dị m enyi ọtụli aka ebe enyi ahụ nọ. Ama m otu m ga-esi nweta n'enyi. Ọ rụrụ dị enyi mmadụ ọ na-akpa. Otu enyi gị asị gị etinye aka n'ọkụ, ịdị n'ojere ime gị etinye aka n'ọkụ. Bifo ọdị eme ụdị ahụ, na m nso ụdị ahụ dịkwa gị n'ime. Bikọs ma ọ bụ ị gara enwe ụjọ esi kpere esi m ga-eme ihe dị otu a ga m eme. Ntụtụ na ọ dị n'ime enyi esi eme ya. Mmadụ kiriti m nọ n'ọrụ ugbu a. Agbaala m gị were abaga chike nhọpụrụ mgbachi bịa rụọ ụlọ.
0: Ọ dị mma, ndewo, ya gaziere gị nụla, nwoke ọma. Ndewo, ya gazikwere gị. Ndewo.

0: abonye na-akụrụ anyị aka. Halo, ezinne dị ọra mma, ndewo. Adị m mma, gị nwakwanụ ka eke mere?
1: Adị m mma, ọfụma.
0: Ọ dị mma, ndewo, ya gaziri
1: gị. Ngozi n'isi gị n'ụbọchị taa na
0: aha Jizọs. Amio, ya dịkwara gị, nụla?
1: Ọkị dị ọra mma, enyi adịghị mma.
0: Ọ dịkwa mma.
1: Ị ga-eme enyi na enyi, onye maara ihe. Ị ga-eme enyi na enyi onye maara ihe.
0: Otu a.
1: Onye na-akwụdosi ike n'eziokwu, onye na-anaghị eme ya. Ịnweta ụdị enyi ahụ, ị mara na ọwụwa enyi. Ịnwetakwa na enyi onye maara ihe, onye na-ekwu eziokwu, mara na ọwụwa ezi enyi gị. N'ụbọchị taa, ana m ahazi ihe ọfụma. Anụrụ m olu Lady Fine. Anụrụ m olu obi dị m ezigbo mma. Ihe m na-eme n'ụbọchị taa wee nhazi ihe ka ọ gaa ọfụma. Taa bụ Satọde, a na-ahazi ihe ahazi maka echi bụ Sọnde. Ịhazita ya n'ụbọchị taa, ị mara na ihe agaala zibiri were. Ọ fa na ịhapụ ya bilie ma ụzọ pụọ, ị na-atụ ego. Nwere ike nke ịchịkwara achịkwa, ị gaa ahazi ya ọfụma. So ụbọchị taa ana m ahazi ihe otu oge chebe mma, dịrị onye ukwu na onye nta mma, na adịsi ike eluigwe gọzie ego.
0: Ọ dị mma, ndewo, ya gaziri gị, nụla, ndewo. Ezinne dị ọra mma.

0: na mgbe ọ ga-akụ elekere itoolu anyị ga-ewetara gị ihe omume ọja Rose na Rose 101.9 aba. Ozi gị bịaruru anyị nso na mgbe ụtụtụ a. Promise John Don sịrị na ngwụcha izu gị na ọ na-aga nke ọma. Ndị Rose FM ga-anụ n'ihu. Ọ ka bụkwa Promise John Don sitere Asa Umu Mgbede. Ndewo ya gaziere gị. Promise. Ọ dịrịla gị na mmenụla mana ụtụtụ mana ehihie n'anya sị. Ọ ga-amasịtụ m ugbu a ka anyị gbabata repụta ahịa ime ụlọ. Ana m alọtaghachi nụla. N'ọdị n'ebe ahụ apụkwala, hapụ ya na Rose 101.9 aba. Ndewo.
1: Bịa, Amaka. Ule ihe na-eme ebe ahụ?
2: Ana m awụ obere ure ure n'ime ọwa mmiri.
1: Esi na ị na-awụnye obere ure ure okwute okwere ure a niile. Ọ bụ na ewebe gị na-ekwelu n'obodo aba ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha. Ọkụ elekere ise kpọmkwem nke ụhụdachi pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufuo ure ure gị. Emechizikwala ogbe gị yo, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba. Inwe ka ọnụ achịwa gị.
3: Ụtụtụ Rose agwụchiela gị na Rose 101.9 FM na ala aba. Mgbasonyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume ụtụtụ Rose bụ oge anyị na-eji ewetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị anyị hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose na kwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 101.9 FM. Ụtụtụ Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.

Meloni azaghachila Trump ugbu a. Na ajụ si n'onweghị mgbe o kwuru si kenye ya foto. N'onweghị mgbe o kwuru si kenye ya foto maka ndị G7. Dịka Trump nọ na

Makanti na kela fo puka biria bona sa. Ezoku ezoku. Onyisi ala Bola Tinubu. Oga bo nki bazia dele momudu na ekwubuta makanti na kelu. Nki fo puka biria bona sa. De kono na ko wasi na onyisi ala Bola Tinubu. Nezia nezie. Na ihe ani no na eme na oge bi pam pam na oga ga adikwara yi rozo ilo hachi no cha ho ehuru governor Adeleke nezia nwa amadi ageji mkparo ochichi ni ihe nile nyefe ya naka onye party PRP na state osun nka ka party ahu na ekwugbu a na onye ga ewete ya bu okwa ga bu onye na azo okwa kakachi state osun Naha party P Arupi ya bu ndi people's redemption party. Nobu hagi mwete meri nkaka hane kubute ubua. Karicha siya mwamadi na zokwa na yabu aha party nekunka. Oloru no chamano dango tu ubua ka ana kowa. Na obila talonego mmano patrolu. Deka na tuanya koloro nere mano patrolu di chiche mwike nye kwaka ma belata kwa yabo nego mano patrolu. Anye na hukwa nkana yaba kukwa kukogini na pyo ndu woju ubua. Agala ni hiko wasi na iho nyonyo nkene fesa nubua bu iho nyonyo chie. Mbukwa nebe ufodo na ne ukusi na awapuru ndede na state timo ndu woji sire mbambamba ni hiyabu iho nyonyo emere kembe. Nabi onyonyo emere kembe maka ndi otu olo gbalaga asiri na awakpuru state imo n'otu abugi n'ezi na state plateau kam n'ugbu a asiri n'otu onye anwụọla ebe mmadụ abụọ nwetara ihe mmerụ ahụ dịka ndi otu olo gbalaga awakpuru mpaghara Riom nke dị n'obodo ahụ ndị uwe ojii anwụchiekwala ugbu a mmadụ asatọ ọ bụ ndị a na-enye enyo na ha bụ ndị otu nzuzo maka ndị wida na ụmụnne ya amụchiela ha ugbu a kpọmkwem na steeti Kwara aka akparala ha o ana m ahụkwa nke a na akwụkwọ akụkọ Daily Post ogini na afịọ o kwesịrị ịkpọ onye bụrụ nwunye ya ya bụ oyi edochie onye na-eme ejije na-ekwu maka ihe Judy Austin na-akọwa maka onye bụrụ di ya n'oge gara aga a na-akọwakwa na Alex Ekubo abụrụla onye adọbara n'ime ala na steeti Abia dịka ọtụtụ ndị nọ n'ebe akwa maka ọnwụ nke nwa amadi ahụ ya bụ na ọtụtụ ndị na-ebe akwa n'ihi anya mmiri maka ọnwụ onye a nara eme ejije n'ihi ọnwụ ya e siteziri mgbu a na ya bụ akwụkwọ akụkọ Daily Post na-abazi na akwụkwọ akụkọ The Nation ka m na-ahụ nke a ọgịnị na-afịọ na akwụkwọ akụkọ The Nation ngwa gị ntị ka anyị kọrọ gị nke na-afịọ nọ na akwụkwọ akụkọ The Nation na mgbe ụtụtụ a na-eme ka anyị mara ugbu a si na Hilda Basi ewerela asambodo nke ịbụ onye tiri ịgba nke ndị nyere ya bụ ndị nke Guinness World Record evunyele ya bụ igbe akwụkwọ dịka nwata nwaanyị tiri ịgba n'ihe ndị nke o mere maka erimeri ndị nke o chiri. Otu ụlọikpe nke dị na mba UK eleela otu onye bụ nwoke na-akwaso nwoke ibe ya iko n'ike. Eleela ya ugbu a mee gịnị tụọ ya mkpọrọ maka na nwa amadi a ji igwe nzirita ozi na-adọkpụrụ ndị ụka alakụba ụmụ nwoke ha. A na-eme ha many things. A na-eme ka mara na gọọmenti etiti nakwa gọọmenti nke steeti Enugu na-atụ atụmatụ ugbu a ka ụgbọelu ndị nke si na China buru ngwaahịa bata na steeti Enugu nke a ga-amalite dịwa ire na ọnwa Disemba nke a ka Festus Kiyama bụ minista na-ahụ maka njem ụgbọelu na-ekwu nke a ọ sị na ọ ga-amalite ịdị ire. Ndị niile na-akatọ nkwerekọta nke mụ na ndị Iran ha niile bụcha ndị nzuzu. Ọ dịkwa egwu dede anyị Trump. Onye isi ala nke mba Amerika bụ Donald Trump nke a nọ ka ọ na-ekwu ọ sị na ndị niile ọwụla na-akatọ mkparịta ụka ya na ndị Iran na onye ndị dị otu a n'ezie na o nwere ka o si dịrị ha na ndị dị otu a nwere skọskọ nke a ka ọ na-ekwubite ugbu a. A sịrị na ụlọ ọrụ
n'ahụ maka mpụ nakwa nrụrụ aka ego bụ EFCC, otu kọmishọn ụlọ ọrụ EFCC ga-enyocha Very Dark Man, jide Adeyanju maka ebubo nke a na-ebo isi na o nwere ndị na-akwado ndị otu na-eyi ndụ egwu n'obodo Naịjirịa. A sị na a ga-enyocha ndị a n'otu n'otu maka ebubo nke na-ehi odugbu a.

Atins Vicente Otsi Kasri na genyu chana kwa bunu veri dakamano gunyere onyo kipe bo deji adeyanju nihi he metotara na ebubo nke iji ego akwado ndi otu olu ogbalaga ya bu na akwụkwọ ozi ewepụtara n'abalị 17 nke ọnwa Juun afọ anyị nọ n'ime ya onye ọkaikpe wepụtara ya bụ Blessing Abumihere rịọrọ otu kọmishọn ụlọ ọrụ EFCC si ha nyochaa nụ Very Dark Man nakwa ndị ọzọ ihe metụtara n'okwu ịkwado ndị otu ọlụ ọgbalaga. N'ihe metụtakwara nụ njem njegharị iwe ya bụ n'okwu karịrị akarị, a sị m gị n'okwu karịrị akarị okwu ka nkụ.

ya bụ na ọ katọrọ ndị niile na-agwa ya okwu ọjọọ dịka ụfọdụ na-asị makwara na agụ gara adọgbu nwa amadi ya bụkwanụ ya nwa bụ Renu Omokri. Ọ nọrọla na-azaghachi ndị niile na-echere ya echiche agụ ndọgbu. Onye IGP ndị uwe ojii bụ Disu agala n'ihu ugbu a ịhọpụta ya bụ deede anyị CSP Anietie Edem Eniedu ka ọ bụrụ onye PPR ọhụrụ nke ndị uwe ojii. Benga Hashim ga-anapụta obodo Naịjirịa. Ịhụrụ Benga Hashim, ọ ga-anapụta obodo Naịjirịa site n'aka ọchịchị onyeisiala Tinubu na-akụọla afọ n'ala. Onye na-ekwu nke a ọ bụ ndị pati Accord. Ya bụ ndị Accord pati na-ekwu nke a sị ịhụrụ Benga Hashim. Benga Hashim na nwa amadi a ga-anapụta Naịjirịa n'aka Tinubu, onye na-emela ka Naịjirịa daa tụrụọ n'aja. Na Benga Hashim ga-anapụta Naịjirịa n'aka ọnọdụ dị otu a. Unu lekwekwenu abịasị ndị ọkpa egbe chegharịrị echegharị, ndị ọkpa egbe chegharịrị echegharị maọbụ ndị otu ọlụ ọgbalaga chegharịrị echegharị, nke ewu ndị otu ọlụ ọgbalaga sị na ha echegharịala were ndụ ha nyefee ihe ha nyefere ya n'aka. Ọ dị egwu, ha egbuola otu nwa nwa ma tọrọkwa mmadụ itoolu na Kaduna n'oge awakporo ndị ọrụ ubi. Ya bụ na ndị otu ọlụ ọgbalaga sị na ha chegharịrị echegharị mere otu onye ọkwọ ụgbọala na-ebu ndị na-eme njem dula ya mmụọ n'ike, tọrọ mmadụ itoolu n'ime ha. Ihe a bụ na mwakpo nke dapụtara na kpọmkwem n'okporo ụzọ sitere Kaduna gawa Benin-Gwari, bụkwa n'ebe njinji ndị a nọrọ jie. Onye ọkwọ ụgbọala ahụ sị na aha ya bụ Malam Ibrahim Adamu bụ onye a na-edulala mmụọ n'ike. Ọ bụkwa n'ụrụ nwa, ọ bụrụ nwa nwa nyere onyeisi nke ọchịchị kansụl Benin-Gwari Emirate. Ya bụ na nwa amadi a bụrụla onye dulara mmụọ n'ike ugbu a site n'aka ndị a sị na ha bụ ndị Boko Haram chegharịrị echegharị. Ya bụ ọ dị ka ha chegharịrị mana ha echegharịghị. A na-akọwa na minista sitere na mba Italy akagbuola njem nke o kwesịrị ime ịga mba Amerịka maka okwu Trump kwuru n'oge a megide Meloni. Ha akagbuola ya ugbu a sị na ha agakwaghị aga njem ahụ ọzọ ruokwa mgbe ha nwere ike ikwupụta mgbe ha nwere ike inwe mmasị. Ndị ntorobịa na steeti Nasarawa eleela akwụkwọ ịgba chụnta nkwado onyeisiala Bola Tinubu bụ nke akụpụwara na ụgbọala dọkasịa ya bụ akwụkwọ ugbu a. Akụpụwara ya na ụgbọala trọk. Eleela akwụkwọ ahụ dọ ya vam vam vam vam vam vam. Ya bụ na o nweghị aja nke ahụ na-achịtara ha mọlị mọlị. Ha eleela ya bụ akwụkwọ ugbu a dọkasịcha ya kpamkpam na steeti Nasarawa. Nke a ka ndị ntorobịa mere. Dịka onye ọbụla nọ na-egosipụta mmụọ obi ifu ose nke ha nwere ugbu a n'ọnọdụ a na-ahụta. Ụlọikpe atụọla otu mama nakwa nwanne ya nwanyị mkpọrọ. Ya bụ mama nakwa nwanne nwanyị nke onye bụbụrụ onye otu ọlụ ọgbalaga nwụrụla anwụ bụ onye akpọrọ Batujo atụọla ha mkpọrọ afọ 40 zuru ezu ugbu a ka ha gaa jiri ọnụ ha kọọ ihe ha na ije ụwa gara aga maka ọnọdụ nke otu ọlụ ọgbalaga. Emeela ka o doo anya si o na otu onye ọkaikpe bụkwanụ nwatakịrị nwaanyị gbara afọ 26 anwụọla n'oge ọ nọ na-enwe aṅụrị maka egwuregwu ike akụmbọọlụ nke mba ụwa. A sị na ndị nke Ghana bụ ha ka e weliri aka elu nwetara mmeri.
nwata nwaanyị ehi a na-ebe ehi nwere ya a sị na o nwere cardiac arrest ka o nwere ya dịwakwa maka obi aṅụrị nke na-edulala ya mmụọ n'ike ugbu a. Maka ntule ekele afọ 2027 karịchasịa Akagachi steeti Lagos, Fanso Dohati anabatala nhọpụta nke pati NDC na-asị na o kwesịrị ekwesị na o kwesịrị ekwesị. N'ezie n'ezie, ị hụrụ ndị sitere mba ọzọ bata na obodo anyị, eziokwu eziokwu anyị kpọrọ ha asị. Gọọmenti enwedịghị ihe ha na-eme maka ya o, nke a ka ya bụ ndị South Africa na-akọwa o. A na-eme ka mara na ụlọ ọrụ nnyocha mmanụ Dangote, nke onye isi ya bụ Dangote n'onwe ya, agaala njem mkpọtụrụ n'ụlọ akwụkwọ Futo dịka o ji ebumnobi iwe n'ọrụ gawa n'ebe ahụ ugbu a ka ọ ga kpọtụrụ ndị na-agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Onwe nsha adịghị ihe mmadụ na-agadịghị ahụ n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Otu nwatakịrị nwaanyị bụ onye na-agụ egwu sitere mba Iran akpọrọ Parasto Amadi, nakwa mmadụ asatọ ndị ọzọ bụ ndị so ya na-agụ egwu ka a sịrị ugbu a na-atụọla ndị a mkpọrọ afọ ole, afọ 74. A na-ajụkwanụ ndị omere gịnị? Ịma na iwu nke ndị alakụba ehi akwụgo okwu ya na ha ga-afụchiriri ihu ụmụ nwanyị na ndị a gara na-agụ egwu na YouTube, ya bụ na ha gbapere ekwentị ha ya na-ezi ha, ha na-agụ egwu. Ihe a mere n'afọ 2024, ha ekpughị ihe kpuchi ihu. Otu a ha ji afụchi ntị, fụchi imi, fụchi anya, fụchi ebe niile, asị mba mba na ndị adala iwu. Ọ bụ ya mere ejiri tụọ ha ya bụ mkpọrọ ugbu a. Otu nwatakịrị nwaanyị na-agụ egwu ya na mmadụ asatọ ndị so ya na-ekwere ya ukwe ka a tụrụla mkpọrọ maka na okpughị ihe a ndị nke alakụba ji afụchi ihu, fụchi imi, fụchie ọnụ, fụchie ntị.

site n'akwụkwọ akụkọ The Nation ka m na-abanyezi ugbu a n'akwụkwọ akụkọ ọzọ nji n'aka bụkwanụ akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na Vanguard ka m na-abanyezi ugbu a soro m ka anyị na-aga n'akwụkwọ akụkọ Vanguard mara nke na-apịọnụ n'ebe ahụ ugbu a. Ozi nke na-erute m aka n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na-eme ka anyị mara ugbu a si na ụmụafọ Naịjirịa anaghị ajụla gọọmenti etiti si ha ndị otu ọlụ ọgbala gaa unu si na ha echegharịala unu asịkwadị na ha echegharịala n'ezie. Gọọmenti etiti zaa na ajụjụ a, unu zaa na ajụjụ a. Ya bụ na ụmụafọ Naịjirịa na ha etile mkpu n'oke olu si oke olu si ha ya m o maka ndị ya bụ ndị otu ọlụ ọgbala gaa eme asị na ha echegharịala. Gọọmenti unu adịkwa shuo ọwụrụ ndị bekee na ha chegharịrị echegharị n'ezie, unu asịkwa na ha chegharịrị echegharị n'ezie. Ndị otu ọlụ ọgbalaga ndị a

A na-akọwakwa na ya bụ ngalaba nke otu IPOB bụkwa n'otu nke a sịrị na edozie m nọ na-edu ha na ha akwụsịla Nnamdi Kanu ọrụ dịka ndị IPOB na-ajụla si dede ihe imekwara na-ata atụ n'anya maka ihe ahụ ikwufutere enweela ọgbaghara ugbu a maka ihe metụtara n'idu ndu nke otu IPOB maka okwu pụtaranụ dịka e nwere nkewa dị na akwụsịrị Nnamdi Kanu ọrụ site n'aka Chika Dibia Edozie M ebe ndị otu ahụ na-asịla mbawo dede ihe ehi kwuru anụ dịghị anụ ma ọlị ma ọlị. Lekwekwenu otu onye bụ onye vuru mmadụ ihe n'obi ọfụ akpala dịka ọnya ya na-amala nkapị. Ọ dị egwu dịka ọtụtụ afọ gasịchara otu onye na steeti Cross River ka a na-akọwa na o chere chekwa afọ ole afọ 27 gasịa tupu ya lọghachi imegwara onye mere ya ihe.

zigi oyiri onwe gi ogwugwo dị ka akọwara na ihe mere nụ na ọnwa Mee abalị 24 nke afọ anyị nọ n'ime ya bụ ebe a sịrị na otu agadi bụ onye gbara afọ 75 akpọrọ Oko Okon nakwa otu onye okenye nke ọzọ ka a sịrị ugbu a na ndị abụrụla ndị egburu egbu dị ka ndị obodo nọzi n'ọnọdụ ịkwa akwa maka otu esiri gbufu ndị a ishi site n'aka ndị bịara n'ugbuo ha. Onye nke ọzọ bụkwanụ onye gbara afọ 75 ka sịrị na ọ bụ Okonu Akpan egbukwara ya na otu ụbọchị ahụ eburu ozu ya gbafuo ebe ndị mmadụ bịara na-ele anya na-ahụ ebe ọbara ji na-aga.

Onyeisi ala Bola Tinubu emeela Buhari adịka ọbụ onye aka ya dị ụcha. Nke a ka onye nkwado nyere Atiku na-ekwupụta ugbu a dịka mgbe Buhari chichara ụmụdịgo onye nụrụ n'opim gbasara otu ọnọdụ ọchịchị nwa Amadia jiri gaa. Ya dịkwa ka Buhari ọbụ onye ezi omume. Nke a ka onye nkwado nyere Atiku na-ekwupụta ugbu a na Tinubu mere Buhari. Ya dịkwa ka Buhari ọ bụ onye ezi omume mgbe Buhari chichara wee rikpuo. Bunyezi oche n'aka dede anyị tinitini Tinubu akwọrọzie ya bụ ụgbọ gawazie n'ebe nke dede anyị Buhari kpọfọrọ. Chineke ga-edebe onyeisi ala Bola Tinubu n'oche ọchịchị ruo afọ 2031. Chineke ga-edebe onyeisi ala Tinubu n'oche ọchịchị ruo afọ 2031. Onye na-ekwu nke a ọ bụ minista na-ahụ maka ọrụ ma bụkwara aka chịburu steeti Ebonyi n'oge gara aga bụ Dave Umahi. Nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a, ọ sị na onyeisi ala Bola Tinubu na ọ ga-anọrọ n'oche ọchịchị ruo afọ 2031 na Chineke ga-edebe Tinubu ruo afọ 2031. Nke a ka Dave Umahi na-ekwupụta ugbu a. Ị masị onye kọmkpa ya eme gịnị, atụọra ya mitin, onye kọmkpa ya evunye ya mitin dede. Ọ dị mma na-egbughị oge ka anyị were too n'akwụkwọ akụkọ Pọnchị tupu nye gị ohere maka ịbatawa bịa tinye ọnụ n'akụkọ ndị nke metụtara gị na mgbe ụtụtụ taa. Dịka m ga-ewere too ozi ole na ole na akwụkwọ akụkọ Pọnchị bịanyezie gị ohere. N'akwụkwọ akụkọ Pọnchị ka m na-ahụ ozi ndị a na-eche m n'ihu. Unule kwekwenu na a na-akọwa maka nkwupụta dị m ime bụ nke ekwupụtara emeela ka ụfọdụ ndị nwewa obi aṅụrị n'oge a nọ n'eli Alex Ekubo. Ya bụ enwere obi aṅụrị mgbe a nọ n'eli otu onye na-eme ejije nke Nollywood bụ Alex Ekubo n'ụbọchị Tọzdee abalị 18 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya bụ ọnwa Juun na Aruchukwu steeti Abia, bụ ebe a nọ na-asị na obi aṅụrị jupụtara ndị enyi nke Alex Ekubo na ime maka na nwunye ya nọ na-ekwufu na ya dịdị ime o. Dịka a nọ na-atụ anya na nwata nwaanyị a ga-anabata nwatakịrị ọhụrụ ga-abịara ya. N'oge a nọ kwụsị na ya bụ obi nke eze Aruchukwu ka a nọrọ nata ozi site n'aka otu onye so n'ihe omume ahụ, bụkwanụ onye sitere na obi nọ na-akọwa ozi. Na nwata nwaanyị ehi na-atụ anya nwa dịka a sịrị na ọ dị ime.

Emecha ka nchi ya taa azụ, si n'ọbụ ụmụ n'ụlọ ọzọkwa. Ụnụ eburukwe bata 18, kedu ebe kaadị dị?

0: ga kwa agwa mba onye isi ala nwere ike na achị idozi edozi ndị nye na ya nọ n'akụkụ ma ọ bụrụ ndị mmebi na-ebo ya aja na garị ka ndị ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme ọ maghachi otu a ka ọ dịkwa ndị gọvanọs ha nwere ike na-agba mba ịlụ ọlụ ndị gbara ha okirikiri ọ na-ebonye ha aja na garị ka ndị steeti ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme ọ bụrụ ya bụ ihe na na
1: Anyanwu achakela Rose 101.9 FM.
2: Da mama o yanwam.
3: Wene ibiala o. Owe.
4: Ndewa unu kani wo.
3: Ndo hembai una bokware.
2: Unu na awonu o.
5: Ndi bai mama nu o. Una nwuchulo.
3: Mama unu hokwara chie
2: ndengwa maize no na wo karam no ka o.

Ọ dị mma ụmụaka niile batanụ n'oge nnọkọ ụmụaka eruola ugbu a. Ngwa were n'aka. Were n'aka ụmụaka niile, ọ bụ unu ka dị ụtụtụ a. Ndị a na-achịkwa ọchị na n'afọ ọchịkwa na-akọ aka ka m kọrọ ka unu kwụọ kọ n'aka kọ n'aka aka ọ na-akwụkwọ ebe a. Kụ n'aka oge ụmụaka eruola ugbu a. Ụmụaka niile batanụ ka anyị na gị nọrịa na oge nnọkọ ụmụaka nke ụtụtụ taa. Ya mere n'ebe ọ bụla sitere naanị olu anyị dịka nwa nta ịbụ, cheta na ihe omume a bụ maka gị. Ya nwekwara na ị chọrọ ige ewu papa, gị chọrọ ịnọ n'otu akụkụ maka na ịbụkwa nwata na-agụkwa gị. Ị gọla mana onwe otu ị pụrụ iji mee ya ka ọ dị ire. Gaa n'ihu ka inwe ike gbapagide ya na Rose 101.9 aba. Gbalie redio gị ahụ elu. Onye na n'olu ya bụ m, Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gba gburugburu mba ụwa, ewezuga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ụlọ chebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo, prince of Enyimba Empire gbam soloto. Olu m ekele gị dede, olu m ekele gị daa. A sị m na ọ dịrịla gị na mma, ịnụla ndewo. Ya gaziere gị ezi onye ka nwanne mma. Dịka anyị batara na ya bụ oge ihe omume nnọkọ ụmụaka, ụmụaka, ihe anyị ga-eleba anya taa bụ maka nkọwa, n'ihi na ọtụtụ ụmụntakịrị eziokwu eziokwu amadịghị ebe ha si, amadịghị aha nụnụ, ụfọdụ amakwanụghị ọchịchị kansịl ha si, ụfọdụ amadịghị steeti ha nọ n'ime ya. Ị na-aghọta, ụfọdụ amakwanụghị steeti nke bụ nke ha. Ị na-aghọta ugbu a. Ya mere ụmụaka niile, ka unu mee gịnị, ịba awanuo ka anyị nwee ike nọrịanụ na oge nnọkọ ụmụaka.

akara ekwentị ga-eji kpọbata bụ 0813355938, maọbụ gị were ya debatakwara anyị ozi. Chetakwa na akara ekwentị nke a nọ n'ọrụ, 0812111199 bụ akara ekwentị ndị nke ị ga-eji kpọbata ka anyị na gị nọrịa na mgbe ụtụtụ a. Ụmụaka ebe ka unu nọ gbabata manụ o, ka anyị na unu nọrịa n'oge nnọkọ ụmụaka na Rose 101.9 Aba, ka bịa kọwara anyị onye bụ. Ya mere eji m ohere a na-arịọ ndị nne na nna anyị ka ha biko nyere ụmụ anyị aka isonyere na ya bụ oge nnọkọ ụmụaka na mgbe ụtụtụ a, site n'inye ha ekwentị ka ha nwee ike sonyere anyị. A sịkwa gị mụ ka ị were ekwentị ma ọmị gị na-agwaghị ya agwa, maọbụ nke daadị gị na-agwaghị ya agwa dịka nwata, biko ahụ site n'enyemaka mama na papa ị ga-eji kpọbata. Ya bụ na ha ga-enye gị ekwentị, sị ngwa were kpọọ, gị were mee gị na-ekpọbata. Akara ekwentị ahụ ọzọ ka bụkwa 0813355938. Achọrọ m ịmata ụmụntakịrị ndị nke maara ebe ha si na ụbọchị nke taa. Bata ka bịa kọwatụrụ anyị onwe gị obere. Ọkwanụ gị kpọọ nke a bụ 0812111199, ka anyị na gị nwee ike nọrịa dịka nwata. Ụmụaka enyi Jizọs, unu batawanụ ka m kwụpụkwara unu aka ọzọ. Ndewo ndị ndu ọdịnihu anyị. Ụmụaka ndị ndu ọdịnihu anyị, batawanụ ka anyị na unu nọrịa. Onye nọ ebe ahụ na-akụ aka, halo. Halo, ọ dị mma, nke ahụ apụọla, gbalịa ka ịkpọghachi. Ma ọ bụrụ na ọ bụ gị bụ nwata onye n'ebe ahụ na-akụrụ anya aka n'ọnụ ụzọ ama, ka ịgbalịa ka ịkpọghachi nụ.

ba ama no nuzo ama wuwe makagio yonye ne ba hune gente gwa de ka mwanta anyi mehela yo nuzo akere kwenta hozo ka bukwe fasi totu atato isen isito lato ise asato 0813-355-9358 mobu efasi totu abo efu otu otu otu efu otitolu kamwere nka hozo efasi totu abo efu otu otu otu efu otitolu ka iwere sonyere anyị na mgbe ụtụtụ anoghị omume nnọkọ ụmụaka ụmụaka ụmụaka enyi Jizọs batawa na anyị abatala ugbu a na ya bụ oge nnọkọ ụmụaka nke ụtụtụ a ịbata gị bịa gwa anyị aha gị ebe isi na-akpọ n'ihe ndị ọzọ ndị nke m ga-ajụtụchakwa gị dịka ajụjụ bụ nke ga-aza dịka nwanta. Obi agbafule gị nụla bata ọwụ obere ihe ka anyị chọrọ imeta.

0: Ya que decir que no más veloz, más veloz. ¿Halo? ¿Halo? ¿Debo? ¿En la niña de Cuba para la Ogani? Ah, aquí no hay bisnapo. Ah, aquí no hay bisnapo. Ah, go obi ngwa.
1: Caleb.
0: Ah, the ma Caleb. Caleb, ibe rute no la mado eh. Caleb, ina nem neku. Ibe rute no la mado, ke di ihe mbi kwesiri ime.
1: Aga me kele.
0: Ige kele onye ahụ. Ah, the ma ibera, ibera no n'ụlọ mo ikele me kele okwe ya. Caleb, ana agde manu beke o, ana manu beke.
1: Oto kama.
0: Aha, ubu akibera Caleb. Adi ma Caleb ke aha gi awu Caleb onye.
1: Caleb Chukwudi.
0: Caleb Chukwudi. Adi ma kedo aha state isi.
1: Obinna.
0: State gi. Kedu state gi? Gwa anyị aha state gi. Eh, kele. State gi awo Obi Ngwa. Obi Ngwa awo no gi state no. Eh, kele.
1: Abia.
0: Awo teji akpo ya Abia. Adị mma ngwa ka anyị hapụwa nọ nke ahụ ya bụ steeti Abịa ngwa. Kedu ọchịchị kansị ebe isi? Caleb. Kedu ọchịchị kansị isi? Ọchịchị kansị gị aha ya?
1: Obi Ngwa.
0: Obi Ngwa. Ngwa gwa anyị aha mama na papa gị.
1: Ah, mama m bụ Joy. Ke papa m bụ Chukwudi.
0: Joy onye na Chukwudi onye? Caleb, ana m ege gị, anyị na-eche gị. Joy onye? Ewu, n'ebe a ka anyị na-enwe nsogbu. Ị n'ebe ahụ? Ehe, mgbagwa n'anyị, Joy onye wụ aha mama gị nakwa ọkwa osi Chukwudi? Joy Chukwudi. Ọ dị mma, nke papa gị kwanụ? Nke papa gị
1: ọ? Chukwudi Joy.
0: Oh, Chineke mo nwa nke. Ọ dị mma, ime ihe ga-agwa dadị gị si ya eh. Na m si ya, ma ọ gwa gị aha ya. Gị gwakwa ma ọmị gị na m si ya, ma ọ gwa gị aha ya. Ị nụla?
1: Dadị ma nwala.
0: Ewu, gbaghara ịnụ. Mgbaju ọnụ ma ọmị gị nụ. Ọkwa ma ọmị gị nọ ya? Chai, gbaghara ịnụ. Ndewo, jụọ gwa gwa ma ọmị gị si ya gwa gị aha ịnụ. Ndewo, ya gaziere gị nụla. Ndewo. Caleb, Caleb, ndewo. Amakwa nsị na ọ ebe ga-apụsị mgbe ihe bịara ịkpọla nke dadị kpọ nke. Ị ga-aga ijizi nke a tụgharịa na nke ọzọ, were nke ọzọ tụgharịa na nke ọzọ. Ihe mere na anyị jiri na-eme ihe a, o nwere ọtụtụ ụmụntakịrị, ha amadị aha mama ha. I chere na nwa gị ma aha gị, maghị na ọ ma aha gị. O nwere ndị ga-abụ ịjụọ ha mami gị kwana aha ya, aha mami gị ọ gịnị, ha sị na ọ bụ mami light ma mami okoro akwa. Halo, ma ọ bụ aha mami m bụ mami. Halo, ndewo. Kedu ka ị mere? Ụtụtụ ọma o, ịbọla chi? Ya gaziere gị nụ. Aha gị na-ebisi na-akpọ?
1: Emmanuel.
0: Emmanuel. Emma, Emma. Ndewo. Emmanuel.
1: Ovaya.
0: I sitere ebe ole na-akpọ?
1: Ovaya.
0: Eh? Ogbe ọhịa.
1: Eh.
0: Ọ dị mma. Emmanuel onye ka ị na-aza? Ifeanyị.
1: Eh.
0: Ọ dị mma, Emmanuel. Ifeanyị. Kedu steeti gị?
1: Imo.
0: Ọ dị mma, steeti Imo. Kedu ọchịchị kansụl gị na steeti Imo?
1: Ọchịchị.
0: Eh?
1: Ọchịchị.
0: Ewo. Anọ m ihe kpọrọ biko. Aghọta m ihe ịkpọrọ. Ọ dị ka ị ga-anọtụ kpọghachi nụ. Emmanuel, ị n'afọ ole? Afọ anọ. Ọ dị mma, ndewo, ya gaziere gị. Ngwa gwa anyị aha mọmi na dadi gị. Ịgbalịala, ị nụla? Ndewo. Ndewo, ịgbalịala na ndị nke zatara azata. Ka m kpọrọ gị aka, ndewo. Ndewo. Ya gaziere gị. Ndị nne na nna unu agbalịala maka ya bụ Emmanuel. Ya bụ ọnụ ya karuchabeghị n'okwu, mana ihe ndị nke ọ na-ekwu ọ maara ya. Ọ ụzọ otu esi aghọta ya. Ọ bụ onye na-akụrụ anyị aka. Halo.
2: Halo.
0: Ebe ọla chi, ndewo. Ya gaziere gị nụ. Ndewo, aha gị na-ebi si na-akpọ?
2: Aha m Emmanuel.
0: Emmanuel. Emmanuel nke si ebe ole?
2: Ogbeọhịa.
0: Nke si Ogbeọhịa? Emmanuel onye ka ị na-aza?
2: Bright.
0: Emmanuel Bright. Sitere Ogbeọhịa na-akpọ. Ọ dị mma, ndewo. Ọkwa iwu nwanne Emmanuel nke a kpọchapụrụ ugbu a?
2: Ogbeọhịa.
0: Ndewo, ya gaziere gị. Ngwa gwa anyị aha steeti gị nakwa ọchịchị kansụl gị.
2: Steeti Nwa Abia steeti.
0: Ọkwa East.
2: Ọkwa East.
0: Ọdụmawo ọchịchị kansụl gị. Kedu aha mama na papa gị?
2: Aha ndị m bụ Gift Bright. Aha dadi m bụ Bright Destiny.
0: Bright onye?
2: Destiny.
0: Destiny.
2: Destiny.
0: Justice.
2: Festus.
0: Ọ dị mma, Festus. Ọ dị mma, ndewo. Ị n'afọ ole?
2: 12 years.
0: 12 years, ọkwanụ gịnị na asụsụ Igbo?
2: Iri na abụọ.
0: Ndewo, ya gaziere gị, nụla? Kelechara m ndị nne na nna anyị. Nke bụ eziokwu bụ na ndị nne na nna unu na-agbalị nke ọma, unu na-agbalị nke ukwuu. Mgbalị unu enwedịghị ịma atụ. Amadịghị ebe a ga-ebido ebido ghara ibe ya. Halo. Ndewo, kedu ka ị mere?
3: Ana m agụ dafu.
0: Ya gaziere gị nụ. Ị sụrụ dị m asụsụ bekee. Anyị ababekwa n'oge ehihie. Ngwa, kwere m ugbu a.
3: Ehihie ọma.
0: Anyị abala ehihie ọma. Amakwa m o. Ị na-anụ? Gịnị ka anyị nọ ugbu a?
3: Morning.
0: Morning, ọkwanụ gịnị? Eh? Gini ka na akpọ morning. Amakwa m ihe obu ogwa no mo obi ko. Eh, morning na akwa no gini?
3: Ụtụtụ ọma.
0: Oh, morning e wo ụtụtụ ọma. Ọ dị mma ndee wee gbalị ala ịnụ. Eche m ị chọrọ ịkpọrọ m moni ego. Aha gị na-ebi isi na-akpọ, gwa anyị aha gị.
3: Amụ Goswill.
0: Goswill. Ndee wo. Goswill onye ka ị na-aza dị?
3: Goswill Uchenna.
0: Goswill Uchenna. Ọ dị mma. Goswill, idebe aha gị. Kedu nke wụ aha nna gị? Kedu nke wụ aha nke gị?
3: Aha nke
0: m bụ Goswill. Ọwa aha nke gị ga-abịa mbụ ka ọwa aha papa gị kwesịrị ịbịa mbụ?
3: Aha papa m.
0: Ah, kwesịrị ịbịa mbụ tupu nke gị abịawa? Nsogbu adịghị kwutere ya. Ndewo. Kedu ebe isi na-akpọ?
3: Esi m Ọsa Ukwu.
0: Ọsa Ukwu. Nke dị n'ebe ole?
3: N'Obimgwa.
0: Obimgwa. Ọ dị mma. Kedu steeti nke isi na-akpọ? Kedu steeti gị?
3: Abịa steeti.
0: Ọ dị mma, steeti Abịa.
3: Eh.
0: Ngwa gwa anyị aha nna gị na aha nne gị.
3: Aha nna m bụ Uchenna Temple.
0: Uchenna Temple. Nke nne gị kwanụ?
3: Chris Uchenna.
0: Chris.
3: Uchenna.
0: Si na ọ Chris ka ọ Peace.
3: Peace.
0: Peace, Uchenna.
3: Eh.
0: Adị mma ndị ewu ya gaziri gị, nọ?
3: Gali.
0: Ka m kụpụrụ gị aka ịgbalị ala Goswill Uchenna.
3: Bye-bye.
0: Ndị ewu. Ndị nwa mkpọ batara sị m good afternoon, good morning. Hey, Chineke m. Masị asị mba o, awọ aga m asụsụ bekee nke nọ sọrọ m. Dịka anyị mara kwala n'ihe bụ good morning. Ama m ihe ọwụ. Alo?
4: Alo.
0: Balatatụ redio gị nọ na ndewo. Alo? Ndewo ya gaziri gị nọ. Ndewo, ana m anụ ihe ị na-ekwu, ị batala. Ndewo, ị bọla chi? Aha gị na-ebi isi na-akpọ.
4: Aha m bụ Daniel Bright.
0: Daniel Bright. Adị mma, Daniel Bright, ndewo. Kedu ebe ị siri na-akpọ anyị, Daniel?
4: Abịa steeti.
0: Steeti Abịa. Kedu mpaghara ọwụ na steeti Abịa?
4: Bọhịa.
0: Oh, Bọhịa. Mgbagwa anyị ọchịchị kansịl gị.
4: Ụkwa
0: East. Ọ dị mma, Ụkwa East. Daniel, gwa anyị aha nne gị na aha nna gị.
4: Adewu, Gift Obeti. Ala dị mma, Bright Prestige.
0: Esi n'aha dadị gị wụ gịnị?
4: Bright Prestige.
0: Bright Festus.
4: Eh.
0: Ọ dị mma, aha mami gị akwara nọ gịnị?
4: Gift Bright.
0: Ọ dị mma, Gift Bright. Ndewo. Ị n'afọ ole?
4: Afọ
0: iri. Ndewo, ịgbalị ala ịnụ ya gaziere gị. Ibe akara ekwentị mami gị na dadị gị n'isi? Ke nke bụ n'isi, nke mami gị ka ọ nke dadị gị?
4: Ha abụọ.
0: Ọ dị mma, ịgbalị ala ịnụ. Kelechere m ma, ndewo, ya gaziere gị, Daniel Bright. Ndewo, ka m kụpụrụ gị aka.

0: Alô? Ebola-chi. Que do que, Mary? Que do que, Mary? Eu não ia um curo. Que do que, Idi? Alô? Kedu ka ị mere ya? Isi m na ọ bụ 5 years. Ọ dị ka ị nụchakwa gị ihe m kwuru. Alo? Alo, kedu ka ị mere? Ya gaziere gị nụ? Ọ dị ka ị riri akpụ n'ụtụtụ a. I righị akpụ maka na ị chọọ ka m bịa soro gị rie. Ị hụla nwa nke m, ị chọghị inye m ọkwa, ị chọghị inye m. Nwete nke m agaghị enye gị, m ga-agwakwa ya ma ọmị m. Isi m ndo. Nọkwa n'elu ya sokwara m bekee. Ị nọkwa n'elu ya sokwara m bekee. Gwa anyị aha gị na ebe isi na-akpọ.
1: I'm blessed
0: onye?
1: I'm blessed bright.
0: Ọ dị mma, ị bụ nwanne Daniel? Ọ dị mma, kedu nke wụ aha nke gị, kedu nke wụ nke nna gị?
1: I'm blessed.
0: Nke gị ọ bụ I'm blessed? Nke nna gị awụrụ bright? Ọ dị mma, kedu nke kwesịrị ịnọ na mbido?
1: Bright.
0: Ọ dị mma, ndewo. Ma idewanụ ya n'akwụkwọ ọkwa ya? Ọ dị mma, ya gaziere gị. Ngwa gaa n'ihu, kedu ebe isi na-akpọ? Obụọhịa. Onye gwara gị ya na ọ bụ Obụọhịa? O nwere onye gwara gị n'isi Obụọhịa? O nwere onye gwara gị n'isi Obụọhịa?
1: Mba.
0: Isi m kweta ugbu a. Ka anyị gaakwa n'ihu, gwa anyị aha steeti gị nakwa ọchịchị kansụl ebe isi.
1: Abia steeti.
0: Ọ dị mma. Isi wọdụ gịnị? Ama m na ị ga-azata nke a. Wọdụ gịnị ka isi? Ka ewu ọdụ gị?
1: Ugwu na abụọ.
0: Ugwu nọkwa abụọ. Ọ wụ ihe m nụrụ. Isi n'isi wọdụ ka ole?
1: Ugwu na abụọ.
0: Ọ dị egwu. Ama m ego azatali nke a, biko hapụwa ka anyị lọwa ka m kụọrọ gị aka maka ndị nke zatarala azata.

0: Allô?
1: Pastor.
0: Oui.
1: Et ma lade, il faut que tu aies un peu de temps. Et on croit qu'il y a un peu de
0: temps.
1: On dit qu'il y a un peu de temps. Aïe!
0: Hello. I don't make it while it wine your zeno, egg it while it wine your dining, no one ahead, eh, Kaviko. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: My friend.
0: Come on, I want to tell you. I didn't laugh. What I want to have a bong.
2: Goodness, Anthony.
0: I didn't mind what they maybe hit a bumbo.
2: Is
0: it Libonumawa? Le one num no tola one nem to le lulu ada abo tono no ma wa wana
2: ara pani ni ba so ba urai bale
0: lele da ma wa igas ko iga ga mo e no na ngwa gwa mo de ri ge cho bo ta o gazo walile onu ndo mo awa nwere gwa mda gwa m
2: Ofoha.
0: Oh, Adama, la umawa ya bubu nna to eji wa lokala to mo eno kwa ada ada mati neke mena
1: alo
0: alo
3: Onye Chineke tere mmanụ pụrụ iche.
0: Inspector.
3: Always inspector.
0: It's
3: a nice inspector ha ma maka okota ahụ nwanne ya nke
0: mụrụ. No.
3: And then that cause swamp. Emi fa na cause swamp. Okota ahụ I dey manage swamp. Aye with us no one swa na po arora arwo.
0: Na hanu.
3: With osu, odo osu, osu sara, osu wangbe, era kure yage swampi on, wampon. Aba sa sku, jago on ebon, o yago koton bifay le u, iti yago son, e ya swan raro. Sa, if li li duo fwa, I otan yi de li yafoto, yi ti ara poko ko. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Emma, o ga yo bro ken bo se ka re ti be ya.
0: Are ti
3: aro aro. Mo be o ga so unwa kando bo, o bu si kan nanda, ode kando ara po. Kanda unho kando bo, ara hu ya ken kon. Igwere ya wure o kuta. Ubu ba gi ebu. I pa taro ko en ga wi te. Ti tu ya bu se. Gore, e fa re dia, e me gare, ndo gare. Sotoro aya. Bon, iti yon ale, arwaro bon, yalo son, ye mana ya. Ye tipe an okon. Bon, iti, ok, ipa la kwa fresh vegetable. Iti kwa yon bon, oso gare kwa yon lebu vte. Gatro, bora akwa unu di, ya, bora gare. Lebu re ya, son. E fun adu wanyan li di yon liya. Obro da la kwa, anu gare honu di. Onye ọbụla adịghị nri ya m na-ekpere gị. Ọ rụga ahụ ọrụ ubi ọhụ ọbịara. Chejiri. Maka iri rukwu ahụ, tọọ mbụ tọọ na-ekwa ya ọkụ dọrọ. Ọ zụrụ hụ strength ala awụ ufu. Otu ife mfe mkpa ịkwara gị ugbu a bụ otu.
0: Ọkụ ya?
3: Akwa ehe. Akwa ehe. Ndị ọkụ na my sister akpọ ofu ahụ. Trasu.
0: Onye?
3: Mgbe ndị ya bụ. Ife Black.
0: Abi no black also ni wure ha kwotara ritu kwa nke e na okwo ozo.
3: Kra, you know. Pum pum bo. E ti ba de ri abu. O ma to lu stroke o nwiri. Odo o di fire me. Nkwe di ai. E se nkwe bi le di ai. Ai ba de kali ofu. December. Ndenne nai ho ari te kwa. So to se dere do for the mother than me.
4: Ụbọchị
0: ka anyị tụ n'ahụla
4: n'ụbọ ọkụ
0: n'ahụla
4: ụlọ akata chaleu ndị ngwa na-akata chaleu otu naanị chinwana ebiela gbu ebiela m nwokazi m akwala m achara m loiloi m dịka nda ọ bụghị eji mara ndị ngwa akpọkwala m mgba m
0: ese no mjawa.
4: Jawa.
0: Gbame na aya aha iwo, gba na aya aha.
4: Ede ka so dum.
0: Obuna bi ati.
4: Obuma.
0: Alelu. Awu ya.
4: Adama
0: la bi ati. Aga bu na kwa na ma bi anunu. Ese no mjawa.
4: Bẹ́ẹ̀ náà hùrù ìfín mi.
0: Mana.
4: Abọ́ bẹ́ẹ̀ mi.
0: Mana. Ẹ kọ́ bọ̀. Emmanuel.

0: abotono abotono gaskwa lihu di na kpobata anyị wo ajụjụ anyị njụwa taa bụrụ asị m ọ bụrụ la n'ime nri niile obodo gị nwere ọtụtụ nri dị iche iche ọkwa ya n'ime nri niile obodo gị nwere nnọọ asị gị ngwa họrọ nnọọ ofu ka ọ gaa obodo niile lee nnọọ nke ị ga-ahọrọ gwa anyị nke ị ga-ahọrọ na ihe iji họrọ nke ahụ alo
1: na-amịrị
0: m chefuru ruo
1: ihe ahịa ịkpa akpa dịkwa gị
0: ka ọ bụ dote ịnọkwanụ
1: ịdịkwa
0: ndị anwụchila
1: mbonye
0: onye ugwu mgbe ahụ na ya
1: agbatụla nnukwu ka ha agbatụghị na-atawukoro
0: ewu ọ dịkwa ime ọgbatụo ya agbago
1: kemgbe oge agwụ na-achị na ya nọ na enwe beke asịrị ehi a na ya nọ na ọkụ na ịnọ na echi na enwe nọ n'anya ọkụ
0: ịkọbụ jesike dịkwa atarị asị nụla alo
2: na-ede
0: mba ma
2: ikwu iri asị họrọ ndị kunu nwere asị agazi ụwa niile gburugburu echeghị họrọ ka ha agọla n'ụwa niile gburugburu gboo ndị ngara Izrel agabena mgbu ọ ndị ngara aga Korain ndị adịga ihe kristian
0: pilgrimage
2: yes mamanya gara n'Israel and all they come ọmụwọmgbula andịsụmbụngwa emeya ngwugwu gwere ikwe otu ngara ya ga ụba ọgaji
0: ụba
2: agija wee mgba wee ree nne ya wee gwa nsakwa ihe ọdọ ndị iche wee larịa mgbamanya eruna Izrel
0: eriwala ọ bụrụ otu ọnụ
2: ndị mbikọ ba mkpọkpọrọ wakpọ akpụ mbam wee rie ya ga hụ ụmụnne anyị ga ebe a agịra esikwere wa asị ndị ka adịghị isi ndị mbere ebe a bịa ịgwala mbam mbara uru laahụ ọ bụrụ osi da aga njem ebele ndị iche iche iri anyị mbụ iri ndị ngwa agarula ala bekee mbam fili ime ya
0: abụtụnụ amịa dịdị mma ma abụtụnụ ma chineke ya dịsịkwa agala nyela nyere nọ ha ewo dịka anyị njizikwa ịda nga nga na gboo ada onye taa ndị ime ncheta ọmụmụ ya taa wo aga m ịgakwa ga kpọtụrụ onye ka anya nụkwa olu ya gboo nyekwara ya aka selebreti anụhụ ọ dị selebreti taa kwa ịdị ịkọta alo
2: my own pastor
0: dake naanị m lee
2: owe dosa agwụ ọmị ya kpọdiri amerịka ile anya dịkwa ọsụkwu mmanụ flawa dasị ya ahafụrụ anụmanụ kere edebe gwụta mmadụ ngana ma egwetara ọkụkpa m tele mmadụ ka a ga-emata ele jitarịa m ihe ụba ụmụ ya sela ọbụ otu ọkụkpa m bụ amata ha ala ndị ọchị ejidele yasị ọ bụghị ezi onye m ga-ejiri oke anụ gbagharịa ha mịgharịa na mbụba ha ahụ a na-achị okemana ngara ata ha anụ okemana ọrụ obekewe nwasị ahụ papa ole ejigh ebie ụmụ anụmanụ aka obe onye dị na nwere freedom of right na ike gị gbuha ọbụla otu o ji sọgụ ya sị obe na abụghị ya ma ebe iko ma akpara aghị na ihe ya riwa ji obe na abụ ka ya dị hụrụ ụlọ
0: Ịkpọ anyị nnọkọ egwu anyị n'ime nri n'ile obodo gị nwere dị isi nri ka ahụ ị gasị esi ịhụrụ kena ya gazuo ụwa niile ọnụ, dịkwanụ ihe ị ga-eji ahọrọ nri ka ahụ gị kpọtụ mgbe oge gwa m. Ị nwekwara ike gakwala WhatsApp gwurekwa olu ugbo zibatara anyị ozi diela WhatsApp anyị otu ihe anyị ndụkwanụ olu lọlọlọba olu gị ndị ehi ọnya niile gbuo otu ihe gịrị agwa anyị si elu obodo gị nwekwara ka nweke lasịkwa ukwu ogbo ụlọbụkwa anyị egwurekwa ya otu ada aga dịka anyị dịkwa ịgala ihu ọdụ onye ndị ime ncheta ọmụmụ ya.